0: Ayenipa 23.
1: Hey.
0: Adini wa me 23.
1: Na dodo say na o kan say bo mo ban.
0: Me pa to wan fa ban bo bi ama wada roma. Je me ti ya ni die. Je me wunu no mi chatro e ma me nyame why.
1: Na ye ye tin say ye say o se. Wono na dofo bi die bo mo ban na wo mo obedi ade a wo mo pene ye yi won firi ho.
0: Me pa to da bi. Ante sa wan ka sa ban bo bi a.
1: Ni pa
0: 23 ni bambo one ni pa 23 no no so me nyawu waduma me so so me so ya de me ya de yie
1: ana no wanka nche se wonye na mu kwote ne to
0: ni pa to emi de wadawroma e ya so me no de bai no wonye mbayi po bi o mu de daya no se me me mi koka se mi ntimi nya e bi a me ni wona mi ntimi nya o de beko ba bi foforo wacha se aha ni pa boni ni dia woni so medi boni a me jai waja se se wa se ena dia no waye dada enye we nkwa na first time na fo ina mikuru ana ya mabusu yes
1: ohwe mu no taye
0: wanu o ma ko fo ni so anu pen e wo ho
1: o ba ye den
0: ba ma bia ko fo ni so anu ma ni pa ne kwa ba ma na wu
1: akwa ba ni nam onsuo ha ma obi afa na onsuo ho
0: ah ma ni pa yini no
1: na chi da fam ma obi ana o so duam kuntunu ho said wetwi gatem no
0: oh anya ho dan so na no mo fa omo fa no chi mai no kon ne ya za mai na guda da
1: ana wono no ti ase
0: ah wo na na wi ya nso no
1: oh wo kwada fa mo nsuo nsuo ano e ma o be ma fa no
0: awaya o da oh
1: because me pese me je di o ba pani o wa hin fie die
0: eh papa ta me no me dia die no nkobi
1: oh eje no nyina chi na asero ma ne di ade
0: ah tani aja ayo bo fo no me ne ndi nche o moya sa
1: o za o kwaya sa ade no wosio na akire no sa be di ade
0: ah me sa ade no sa ni ngwa te no de ba kwa na me di aka me pa kire se me she me bia maji juma di akodi ani en pe ifo mo ba me na so sa di na be da me so se me ni hu ni pa ma no ade hu me sa di na gu me waja se ke wanu ne chuchuma tinchi ne wase mabushe na so aide atoke ti sane tie papa me menya kum so bia
1: dabi ukwade ye ma okwadu kwadu ye obi ani wa gbo okwadu na se meba no wa mbise mu ya na kama ese u di su chefa che ku bia sama sama kwachi ya ne sente ne ya wo fache well na mukwa ayimfie no de wa hene ne ne krofo e kan no e tomaso mu
0: me ba chon to tu mu
1: adai
0: me ba cho dane e kwachi na so na no e na branda ni week ni e kwa asam no so e na me omu bi sha me letter wa se na me se no kwa letter be di mu no mu jam za be di mo da wa hina mi yiti ya na mo kenka aye mi dia mama ma kwa le bia kenka o ma na mi di mo mo cha me ba ku no kenka aye a mi no kenka pa ni cha me kwa le sina kenka aye le te no na se di mi dia mo na be bere wo e cha lu na chi no mi mi be du fie no ana ma mi ni fre ni ma le di bi ma ni di di ma tam o di di ma tam so ko bo mi dia na mi se na dia na mi ma ye ko bo mi a ne ni kwa sam di le te ni ya dai eba ana mi se cho no sama ni pa ko le no di di atam no ne ma mi ni na ma ayi bo fo no nte no e sa kwa sam so na wa nti ni se ye ko du asam so mu ma ma mi ni mo nkuro na mi ko shi da ma bu sha ma mi no e pa se wa ti a che ye mu mi kwa kwa ma mi ngata yes o mo so mu ya sam ni kata so mo mu ato nti sa na sam ne tie
1: na sam no so de se e be kata so mo mu aso eno ene wa o because wo na wo bokwa du no
0: wo na ati
1: wo na ati wo baabi na obi atwe din abro se kuni mame ka obi anu tu mame eti wo mom na asem gina so te be kata so mom yaso a sabe prophetess e gina so
0: media me baabi amaka se wo pra me pra me ma bo te me kwa ye me hunu ni dia e wo sa me be ka no kore no
1: wonderful
0: ana me fe bi so nka ho je me hunu na na me ka
1: nya
0: medifu mo patika ni bre enko di adie bi amfa so bi eni toma tuntu dia madame so
1: wadawo ma ahwehwe ma safo mi ehwa de obekom na da ba bi so a obi etwa nwan gusu gidigidi ye hu adwuma wono anya bi na obi be sere na wo kanu hwe mo mama me wa wadawo ma
0: eya no kra ni dia enam ba bi a ko se dan ba so no enam ba bi a wode ni ko abosom so na me ni wono na nse no kra na ba da bi
1: ye bre wo wi ase o
0: ani papa ya bom pa ya na jamwa bo bia ko ba ni ya ni na kwa ya bre
1: na mu na ye mon ko ba mu na ye su ya be ye den mu pa na mu su
0: sai ni pa won juma ye de ade kwa ta fi